pagi. Barang sa Hi FM, malimang sundong siya lahat of sa Dumbra Festival Agam in Inspiransi. Lur, apakabar lur.